0: Kodi palifuta rota anakazi yanga. Kodi ndipatupi?
1: Ndi mazira. Pachakudya ichi pali mazira.
0: Uma yakonda mazira nthawi zonse?
1: Ndinamva kuti ngati mkazi wa patupi wadya mazira, mwana wake adzabadwa ndi dazi.
0: Okondeka wanga. Usasocheretsedwa ndi zikhulupiriro. Amayi anga anali kudya mazira pomwe anali ndi patupi pa ine, ndipo ndilibe dazi mmene uwonera tere.
1: Ndizoona koma
0: mazira apereka thanzi kwa zimayi apathupi